Magandang hapon mga kaibigan. Kumusta po kayong lahat? Oras na para tayo'y maghalo-halo espesyal dito sa silid ng 5 EBI-FM 103.1 MHz sa inyong radio dial. Araw ng Huwebes, 24 ng Setyembre 2026. Ako po si Rose Howland, inyong makakasama ngayon pong isang oras dito sa 5 EBI-FM. Unang awitin natin mula sa Ugat ng Lahi. Ito, Welcome to the Philippines!

Inyo pong napakinggan ang Subanen Vlog. Welcome to the Philippines at welcome sa Halo-Halo Espesyal, ating nag-isang programa dito sa 5EBI-FM 103.1 MHz sa inyong radio dial. At alam niyo, napakaraming nag-aganap ngayon sa ating bansang Pilipinas. Ano po? Pero mamaya-maya, ibibigay ko sa inyo yung pong mga bali-balita doon. Isa muna, unahin natin ang mga community news. Ito po ay mula sa kay Aida Garcia, Miss Aida Garcia. Siya po ang manager ng dyan sa Philippine Consulate House. Ano po? Ang sabi dito, ang PCG or Philippine Consulate General ng Melbourne ay magbubukas uli ng isang mobile mission para sa citizenship passport at saka overseas electoral voting, employment certificate at lahat na no, kailangan kung kailangan ninyo. Ito ay gagawin at gaganapin dito sa South Australia ngayon pong 14 at 15 ng Nobyembre. So, September, October, November. Malapit na mga kaibigan. Kailangan kong mag-schedule na. November 14 to 15. Venue to be advised but possibly the same as previous location. Diyan po sa may building, Adina Building, KWS, Adelaide. At ikalawang mensahe mula sa Philippine Consulate ng South Australia, by popular demand after the winter information session, especially from the international students, ang susunod na libreng FSO, Filipino Settlement Community Council South Australia Spring Information Session on topics regarding student visa, pathways to permanent residence or PR visa, renters, tenants, and landlord rights and obligations, mga scamming awareness on consular updates ay gaganapin sa Philippine Consulate Adelaide office Nobyembre 21 magmula alas 10:30 ng umaga. So sa 10:30 jump November 21 at my light lunch ay bibigyan po kayo ng light lunch. It will be provided by the FSCCSA group. Marami pa ho. Meron pa rin picnic. Nako, may picnic na. December, Pasko, mga kaibigan. Nako, malapit na. Malapit ng Pasko. Ano po? Ang FSCCSA ay magkakaroon ng isang libreng annual family Christmas picnic. Diyan po gaganapin sa Unley Oval, December 13, alas 11 ng maga. Ang may lunch libre at may lechon. It will be provided. At maya na yung isa pang balita mula sa kay Aida Garcia. Ano po? Isa munang awitin.

mga balita mula sa Pilipinas, hatid sa inyo ng Halo-Halo Espesyal at ng Ethnic Radio Pilipino Incorporated. Mula sa ating political news naman mga kaibigan, ito po ay sa social media natin nakuha. Iginiit ni retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Escuna na nagsisilbing Americus Curie sa impeachment trial ng 24th senator ang dapat maging denominator sa pagkukwenta ng two-thirds voting threshold na ipinasa sa para sa conviction. Ayon kay Escuna, kailangang paghihiwalayin ang karapatang bumoto ng isang senador o senator judge sa impeachment proceedings at ang tanong kung dapat siyang isama sa pagkukwenta ng two-thirds threshold. Anya, hanggang nananatiling miyembro ng Senado ang isang senador, kabilang siya sa denominator kahit may pagkakataong hindi siya aktwal na nakaboboto sa proceedings. Right now, no one is dead, no one has resigned, no one has been removed. So you have 24. So 24 is the denominator. Sa interpretasyon ni dating Supreme Court Justice Escuna, ang isang senador ay hindi kwalipikadong o inaalis sa denominator dahil lamang sa pagiging incapacitated na sa ibang lugar o hindi nakikilahok sa isang particular na proceeding. Ang mahalagaan niya ay mananatili o nananatili siyang miyembro ng Senado. Samantala, hindi na kailangang mag-file ng furlough para

institution ani Marcoleta. Dagdag pa rin sa ating balita tungkol sa impeachment. Nag-iisang kasi binoto ito o they voted for this yesterday afternoon at nag-iisang tumutol si Senate President Francis Chis Escudero, ang tanging senator judge na bumoto kontra sa panukalang ibaba ang 16 na boto na kailangan para ma-convict sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Pinagbutuhan ng impeachment court kung hindi na bibilangin ang mga hindi makakadalo, kaya bababa ang threshold. Si Escudero lang ang naninindigan na dapat manatili sa 2/3 ng 20 senador. So it means supposed to be 16, pero 13, mga kaibigan, ang o 14 ang bumoto na ma-impeach si BP Sara. At saka patuloy naman natin sa ito po, isa pa rin pong balita. Sabi dito, ang aking kaibigan na si Orion Perez, sabi niya, hindi start ng Christmas ang December. Ito ang matapang na panawagan ni reform activist Orion Perez sa mga Pilipinong nagsasabing nagsimula na umano ang Pasko sa Pilipinas pagsapit ng September. Ayon kay Perez, panahon lamang umano ng bear months marketing ang maagang paglalabas ng Christmas displays at pagpapaalala ng mga mall at department store na bumili na ng mga regalo bago dumating ang Christmas holiday rush. Ipiniliwanag niya na ginagawa ito upang maiwasan ang dagsaan ng mga last-minute shoppers bago ang Christmas gathering at reunion sa Disyembre. Pero para kay Orion Perez, malinaw ang punto. Ang maagang pagbebenta at pagpopromote ng mga regalo ay hindi nangangahulugang nagsisimula na ang Pasko. Wala pang ang Advent, nag-Christmas na, sabi niya. Para kay Perez, panahon na raw upang tigilan ang paniniwalang Christmas starts in September sa Pilipinas. Inyong napakinggan ang mga balita atid sa inyo ng Halo-Halo Espesyal at ng Ethnic Radio Pilipino. Ito po si Rose Howland.

Napakinggan ang Miss Ka Namin, Tatay Digong, Iyong Panahon. At yun po ay mula sa Subanen Channel. At I think si Vanessa po ang kumanta noon. Most requested song nakalagay dito. Alam niyo ba mga kaibigan na may isang Pilipina, isang doktor na Pilipina, na doktor siya ng tatlo, hindi lamang isa, kundi tatlong presidente ng Estados Unidos. Kilalanin natin si Dr. Eleanor Connie Mariano. Siya ay ipinanganak sa Sangley Point, Cavite noong taong 1955. Aba, mas matanda ako dito. Anyway, yung papa po niya ay nagsilbi sa isang US Navy at sila po ay pumuntang Estados Unidos at doon nanirahan. Siya ay nag-aral doon at siya ay naging isang doktor, si Connie Mariano. Ano po? At sa taong 1992, si Connie Mariano was selected, si Dr. Connie Mariano was selected to join the elite White House Medical Unit at personally chose by President, then President Bill Clinton to become the White House physician. Siya ay, so sa taong 1977, si Connie ay sumali o sa naging US Navy siya. Nagsilbi siya sa US Navy, naging doktor on board sa isang military ship. Pinakaunang babae na naging doktor sa at nagsilbi as physician to US presidents, tatlong presidente, three presidents. Nagsilbi siya kay George H.W. Bush, kay Bill Clinton, and George W. Bush. At ang mga first ladies, of course, mga asawa nila, to protect their health. Noong taong 2000, first Filipino and the first graduate sa tinataguriang uniform services to achieve the rank of Rear Admiral sa US Navy. At pagkatapos, naging doktor siya sa Mayo Clinic at sumulat ng kanyang memoir. Gusto kong mabasa to. Basahin natin mga kaibigan. Bili tayo. White House Doctor, My Patients Were All Presidents. Connie Mariano, isang Pilipinang doktor na nagsilbi sa tatlong presidente ng Estados Unidos.

Inyo pong napakinggan ang singing Cooks and Waiters sa kanilang kayod. Diyan nga pala, kayo po'y nakikinig sa 5EBI-FM 103.1 MHz sa inyong radio dial. Ito po ang Halo-Halo Espesyal at yung nakakasama si Rose Howland. At ang susunod na awiting bibigay ko sa inyo mula sa Pinoy Reggae Republic. Ang sabi dito, kapit bisig sa unos.

Bisig sa unos Pinoy Reggae Republic, inyo pong napakinggan si Vanessa, Cross Culture Festa 2026. Paalam ko ulit sa inyo, ano po, yung pong Philippine Consulate General sa Melbourne, kakaroon po ng susunod na mobile mission for citizenship, passport, at election o overseas election, employment certificate. Ito ay gaganapin sa November 14 to 15. Venue ay dyan po sa Adina Building, KWS, Adelaide. At yun po, mga kaibigan, ang ating pong programa ngayong hapong ito dito po sa Halo-Halo Special 1, dito sa Halo-Halo Special 103.1 MHz sa inyong radio dial. Hatid sa inyo ng Radio Ethnic Radio Filipino Incorporated. Marami pong salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli po nating pagniniig. Ang sunod nating awitin at huli nating awitin sa umagang hapong ito. Nako, bakit ba umaga? Hapon na pala. Kasi parang cloudy sa labas, di ba mga kaibigan? Okay, si Rose Howland po magpapaalam. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Thank you, Uward, and God bless.